noto mandur lenggah jajar marang lujeng istina. Pandito Sukolimo Begawan Durno. Yoresi Kumboyono.

Kang dia teko mangkono kocapo. Sak lebeting poro sesepuh ing ngamarta imbal wacana. Katungko plat jalukira Bagong. Aduh, Dewa Sing ngaturaken Gendrawasa.